Mwen gen yon zye kap veye sou mwen. Ou gen le kompran mwen pou kont mwen. Mwen gen yon zye kap veye sou mwen. Mwen pa pou kont mwen. Mwen gen yon zye. Ou gen le kompran mwen pou kont mwen. Mwen gen yon zye kap veye. Se lo ti kap veye. Se lo ti se veye ki sa veye. Kap veye ti ma konon la veye.